de gorra pressa no em destruïa, mos ho la guardà. Yamma, yamma, ngapi, yamma, ya. Yamma, yamma, ngapi, yamma, ya. Ne culi, ne culà, ne culi.